0: The time is 4 o'clock.
1: You're listening to Yolngu Radio, Melingin B.
2: Were you removed from your family or community as a child in the Northern Territory, ACT or Jervis Bay? You could be eligible for the Territory Stolen Generations Redress Scheme. Many Stolen Generations survivors have already applied. Applications close on 31st of August 2027, so there's still time to find out if you or a family member are eligible. To find out more information, call 1-800-566-111 or visit territoriesredress.gov.au.
3: Yo, na meri yolong radio listeners. Ton yang ada to limurong dao yakoyam, yuri jamar kole ngay doal na kun daoin, yaka na kun wala lang listening ko. Pat nungo, ngande o bapaw, o na ngay kayo to yung grupan o jamar kole nunna, puppet play po yung ngay doal daoin. Markalimur to kung unala chendi maringgitir kadarangan. Na kun Nalchenli diangi di nakun ngundi room do puppet play or puppet show yo kunga yun nakun yotun o jamar kulin. Na ngay li ngundi puppet show yo man makama o na nakun do jamar kulin man makmalak maram. Puppet play gay doal o puppet show jamala tarawa times jan nakun nguli ka strings, yapalan strings mire toy mala wal toka moving warna yang ala mulukur ka wagayun ka kuong dogari pala ka bijan awangan turaran na kundu ka wanga ibijan pala nyan na kundu wagayan matugo yang ha wagayan ay ya kuindi ngay television program ngundi limur nguli kanan na nangaray muka ngundi na ngalan ngundi ngaray yoto ya ku Sesame Street ngundi warba mala puppet except Big Bird ko pili na kundu ngayon Big Bird jamar-jamar jamar. Kang oleh demak nak kun, unile dekoy yang apa lagi character nak kun. Ernie, ga Bernie, ga yang orang repo. Cookie Monster, Count Dracula, ga. Ini dolar tengah lagi ni koy Oh, wakar yang unjara bit pin unile kagul ngere ni. Ini green one. Unile nyuar pam puppet malah. Nak kun unile if demak kang unile koy yang ayur tu malah demak kang unile nangal nangai kan ngurungin malang nak kun. Memory no malang no makangata manmak ko na na kung ngarengan ngunin malang manmak. Plus na kung ngarengan ngunin ngay margi kung alya picture. Anyway, kanguli balang na kundo jamar kolin margi kum diya ki di puppet play ko margi grupan do alin bichan. Tuan diya ngay wakal encouraging mir. Kung ga yun do kali alapram yutun o jamar kolin. Bulu wala nyo kang ni gunga yun wala to ka try darangan na daw wala ka ngama puppet playing or. Ne wala to ka yabijan. Imagining if ngayon ni puppet play yulong ukuro, daro ukuro. Nakundo ka ni yuwal kutari na wala langgal. Nakun ngayang mamili yam wala nyo. Ngurki na naraw. Kabulo jial gurupan. Bili nakun tuy mala ka colorful. Ipalanya, kanyo walto ka na kun nama. Kabulo ripo na kun warakan mala o yulungo mala. Ipin walto ka ngunin nama yung puppet dya mala. Ay doka ni bulun, wala lang gal dya. May maktire. Ka-interest walto ka. At yulong itire mo ka walto ka ngurong hindi. Kajal miriam wala nito ka. Ka most of all yan ako ni important siya, like chungan siya. Ngunit walto ka na, mga nili. Ngayon wala rin try, dararayam. Nakuro walto ka ni wakan niya, marikitir. Ka nga na raw na daw na. Ka, darawa niya markuli ngutar puppet show ng room do. Yurlimo ka ngunit yak ngunit yak ka ngunit ngupo hindi. Meriti niya wangan namin niya. Karumi ako yun namin niya. Nangay bing rito manymak. Dawartun. Yoto o jamal kuliw. Kanayo mo ka na kun ngunye. Ngunye walang ngunye. Yako miri yamala. Yabian puppets mala. Warpam yako miri. Kanayo mala ngunye. Warakan mala. Nakon namak palang do puppet. Wakan yung warakan. Jikay. Una ngula, ngunin yung wangan na meron malay pala niya. Wangan na meron ito ka. ka yaka endu ka ngai ngoni english koro ngana me ni ulung okuru so repu nyoru maram balanya chamar koru yebin lechu dal balanya idea ka polo wala ngone na kon puppets to malang ole ga ma wakal fun kal ngabira ka bulu na kon walang ngone military fun dire ya bele na kon walang ngone bilma bilma me ben rakki o don galipen ngone ko ngari socks ngola nel ngone to socks na kon mil me nem dura me nambal toka wangan bili bili ne palanya kal na kon toka bilma bilma man rumbal na kon men rakki mere Muni li rakki mala toka gorum. Ngayli ngani interesting dire na jamar koleo ja. Galacho ngay dal balanya. Kanayo na kundu balanya goyanga. Bawala mire yul ngoy ripun goryo o. Wanga jan na kun health nungulik ka balanya running. Wait pil jaman mire mala wato. Muna la chendi jamar kolin encouraging. Ka ngay to goryo na kun muna la chendi jamar kolin encouraging goro gorum go. Kapalanya mala na kun ngay dal puppet play or puppet show important. Wanang ay tukan na kung ni school yung mail grupan running balanya play ngunin tukan balanya yung interest week kam ka encouraging word ko rom ko ka ngunin tukan white pill yung na kung running ka ngunin tukan man mak mail kum ka encouraging white pill ko rom ko una ang wala organizations mala ripu jali na yung mo wakal malali mo rong sporan reko bina e palanya sa doon din na kung ngara ka doon lang ngayon di rom ya ko yung na nakon ngon ng ole jamar kuleo ben mak malangton puppet show yo ngole to alka nama puppet show o play na nakon ngon ng malangton o na walang yun nakon ngon ni mango chi grupan yo to neto lang murong atil kamanikay wotton

yung wani makan nga ko manikaya ko Angels Shelley Morris ka Moya Power manda Archie Roach manikaya ko Freedom lecho kada ni tora balay din rong idaul so ang urong inda kanon niya ko yung al na anak ko may mak muna yamar ko li manak maram o na ngay tu may mak tartun puppet playing ro puppet show yung rom do ngunit tu yamar ko li maringgetir ngunit kede show ko na naraw so makanya na kung wala yung nibingga maram kuya nga naway muluk ko lap maram kabulo wala nili muna wala lang da kaya nga namirurum ngulingutan main makta kung wala to da kaya nga ma excited wala to da kaya nga ma chulong itir wala to yaben yo katpon jara ka nguni din niya ko nguni puppet show yung room do ngayong nguli improve the kun motor skills mayali main makum li nguni dukkar ngay to maka main makum ngayo to main gitir ngulong iri nguli tuwal waka dyan akun na ngunawi kaya nguli to na kun nungo yo to jal tir puppet ko bro yun na raw ngulong iri nga nyan to kung kayo ngay to marka maram pick up ngay to ni puppet kaya ngayatam ngay to holding kabulungan niya to kung gayon malajari yun na raw. Naljan nga ito ka puppet ng nibulo yun. Naljan nga ito. Kung gari, nga ito ka socks unangula puppet kung mga bulo yun luka dun galiyo o nga ito na bala wakay ng puppet maram raki men nguni. Nguni nguli kabil mabil maram yang ara mulukuru wana. Yung pala niya. Decision nga ito nguni din akun nanungu yung ngay malajari yun. Nakon ngulok yung anyak ako ngayon. Decision ko, making ko. Nakon di kamarang kitriyo to na dyan ngayon to coordinate. Pamburong-burong na ngayon ngayon. Kagoong, same time. Coordinate ya doal mayle. Ngori yun ngayon kayo to, na dyan ngayon to jam aga involve. O na dyan ngayon to involve kabuli yun. So puppet play ngayon doal yakka yan nakon wakal no mo bala niya. Kanya kung kain mo leo to yung ito develop. Ngutanan mo to. Mayroon kiti niya we. Kuya nga na we room. Kamanywak ko nili. Manywak yan. Mayroon na. Kadal na kung ngay doal limur ngole malang maram. Mayroon kay korupan na raw. Jamar ko leo. Limur to walay. Mayroon kay korupan. Manywak ko menes ko. O. Tono pa room ko. Jamar ko niya ngandi ka bapay o butur bitun raw wana ni ngandi ka bapay o nani kayo to yung gurur to gurur pan o jamar ko niya kasi yung wina ko ni puppet play yung ngayong uli easy kum communicating ko jamar ko niya umarga to kada o maringiti niya o rom maringiti jamar ko niya bili na ko fan guru manapan wal to kang niya maringiti yaka na ko dal ko rom guru wakal ko niya wal ka manak maram fan wal to kang ngurong ini man mak feel ya ka wal to ka nga mali muru ngala permanent dal muru to ka walang daru ko nga ya ka biak tara da ini ni kolyo ya pala nya yakka pat wanga ingo dukkar so wale to kang ni man mak na manak maram ya ka ramang gift ka dal understand guru pan malan para hope na makadarangan yo anyway to tura le murung manik kay bolon nirpan

0: Munidhi nyumbakan ngaku liutin di My Kind of Life ka Natives of the Land, Bungie and the Ballers. Yo, ada nyangon jitin daka dao ya kuen puppet play o puppet show po ina ngay nguli manjmak jamar kuli dipungri di mangiti nyawoy room nan ngutu na ngay dawartun nguli waltu kapala nyaman attending ka na mamala. So far nyangara ya kuen ngal dao that puppet play or puppet show yung uli jamar kuling binga maram muluk kurgu yang anaraw kabolo ta kay ngan namin room uli ngutan emotional development yako kabolo improving lang ngutu maringgiti nyangor o improving lang ngutu maringgiti nyangor room kabolo nyo kung ngayong uli puppet show man mak jamar kuling ngay to once na man ganda kun play ya o show ya ngay to kangurungi din na kun marzono pa yung room go Maringitre, yo. Kam nakonulur kun jamar kule kurar tumbro. Reading ko, yakawal jalwal to kan nakon wanga o reading mil darawal jamar kule wal. Kauri pun mala kura mero. Yurong lindi mato puppet show wal lang gam ha wal to ngayang umirir. Bilin nakon fun. Kawala lang do interest kurupan. Reading ko, kawang anaraw. Nguni walal to na mana kun nguni di puppet show o puppet play jamar kuli. Walal anjun na kun nguni li di kuka yun area ngur wangan na ngur darok ngur improving walal ang do yabijan. Pili walal to ka na kun nguni military and interest. Balanya kuri na kun same time picking up walto merengiti nya oy language skills. Nguni di walto picking up merengiti nya oy rom darok ngur. So yaka yang ngayon dal puppet show o puppet play yan bala niya wakal nomol. Bili nga rakan room lakarangan no malangal that puppet play ngay may mak jamar kuli walan do binga maram kuyangan na raw room go stimulates imagination walang do. Kabulo da kaya nga nami room nguli ngutan emotional development. Bili ngayon ni may mak fun ngay happy to walto walto ngurong room do communicate teacher wal jamar kuli wal parents kal lecture lakram kabulo walang do ngutan ng naman gitinya we room which is mind mark improving walang do nili the skill ng mala awag aja properly wal to kamar gitir ka right way mar do no pa to kamar gitir see yaka ngay do alian normal balanya puppet play o puppet show kabulo nyo na kung research ng kaya ko yam. Ngunit ito ka bityan bilayan jamar kuli nama sending in wal tuka balay niya malawak kalil na kung puppet show o puppet play lil. Walang do gura o tir. Wal to feel comfortable na. Wal tuka da kay nga manguni walal to puppet show jamala nama kakamany mak na. Kura mreo yun mala. Kanawin na kung wal to ngurungi di. Chulungit tir. Kajal walang do gama. Yo. So important malangay duwale di duwala idea nga rakan lakara nga limurong dao duwala char numaka nga rapalmiri malangama numato dele di community ngur encouraging yul na ngula na kun wakka rumbal bala niya na kun wukiri ngur o wajpil ngur o wanami ngula na ngur ngula walto bala niya wangkaj miri walto running bala niya ipigyan chamar kulew Yo, katun dia ngarakan numalang ni lakarangal dua lidi tau. Kamain mak ngai dua lidi puppet show jawa kaja nak kun wang itu wang kaja alung meram ngule jamar kuling. Waktu participate ngule lidi wedang ngai class ngur. O nguni ka school you running jamar kule in front of the lawn ngur. O wana mingula. O white pill meri nak kunda katur ngule ya kaya ngal. Ngai tukang kunga yun waktu ka participate join. Ngule lidi waktu ka ni narambangi bulu yun. Palanya ngayon ni wanga jamang mak jamar kuliw. Ya palanya. So encouraging meron na nito. Encouraging nungo yutu ni wanga niya duwala chan dukar kuro. Instead of talibichin nga nama ka video game ka bulu yun. Utukan ni nama kunara yun nungo ni yutu ngay tuka kumbu meron na faun bili tarwa mga dal jamar kuliw. Jimat meron na faun go. Tunya yang es na 3 makripo 2-year-old kada yamal kapin o mak. Ya palanya. Ngaramaringi tarwa mara jamar kuliw palanya. Meron matu dia kun wala ni wanga ngayon na kunawi. Encouraging. Yo, adole dele murong dawin. Na ngay ngole benefit wikam. Na ngay benefit manjmak puppet play jabar kuri. Pernyata makan ngakul daw daw show yung radio.
1: Yo, yung radio.

0: pajama.
1: Yo, Da Perk, you're listening to Yongo Radio 88.9, the best station in the Northern Territory.
2: Whoa, Da Perk.
3: Tamo wa doin tibu Yongo Radio li. Tamo do dao rakram kaiko yo, paman opoy.
4: Yo lang aruangan, grosh olin, ngayon kaiko yo ako. Dang aru rakam, irkalaw dao. Ano mga radio mo rin nga daw nga maro? Arawa nga ro. Nirkalaw tao, paman po. Nang arawa nga ningon. Nga ko lahi pa nga yun. Nga ro nga niyakan. Rangi mo rin nga yun nga naman. Nga ro nga niyakan. Rangi yaw yun nga naman. Yan ang nengo ka irkalaw tuan. Yan ang nengo galupa. Galupa nga ro nga ro nga niyakan. Yan ang nengo ka kunyang nga. Kunyang nga ng ngalibiyan ka town lin. Kahirap nga ya, rangay muro. Yan ang nengo orami niya. Orami niya ng ipalan na. Ipalan na ng nga yung aro nga irkalawap. Bana nga ya, ito ala. At ang nga gawa nga nun. Ngayari ang muro. Kalaraning nga kantok ka muro. Yan ang nengo kanulon nga waptuan. Ajitan ngayakan jinal nulun nga kangan jik nga nukan akan. Kacucuc. Kacuna mga dicuan. Ayangi muru yana. Kawartun ngayakan mapu. Yana ninggo. Kair kalawap ngaya. Habi walim ngaya. Kadu watuan. Akan narep melin. Kauun najan ngayarawan akan. Yana ninggo kariri. Nguna rapitamp nga. Kaduj ngaya. Yan ang nengo kayarop ngaya, rangin muro. Kaduat ngaya, wala malim. Ako na dyan ngayang arungan niya kan. Yan ang nengo, yo, kabiwala ngaya, yan ang nengo ipala na. Ipala na ngorong kahit, yan ang nengo kayarop ngaya at langon. Kayo ngorlin. Kayo ngorong ngorong, yan ang nengo, agiruan nga. Agiruan ngorong, galoro. Galoro ngorong, big nga. Big ngorong, alom nga. Alom ngorong, every morning nga ngarungan na mekan. Yan nga kapukpuk. Kapukpuk nga kaya kalibin nga ngarungan na kan. Anokko yung old away. Kanangtan nga yakan. Kabayang nga nga waptu manam. Yan nga running nga nga running nga yakan. Yan nga kakandar nga kangayon nga yakan. Kakapurk to. Ano nga karangal nga. Ang karangal nga rong katang waptu na bangan. Kakandar nga rong nga yadit yun. Walang nga start. Work to an YBN. Rubbish round. Anang to nga yakan rubbish round mo to. Yo, pick up nga rubbish. Running nga yakan. Yo. Anang to nga yakan nga all around. What to man rubbish. Namit ng street. Tuesday nga ro. Tuesday nga ro. Friday liwap to an. Monday nga yakan start. Pertanyaan kan kalon mawing kacuis saya menyaku mana kala habis round na nang kan ngaya ayakan ngaya mana ngeri anakan mana nenggo kata anyaku rabis after that nang ngorom balang ngan ni no kanan yo agot ran nang ngaya mana ngom yo api kap na nanya kan ilai jayo mana nyaku supervisor ilai jawang kan. Yo, kala rubbish round kum, naneng main kekuan, kawang kanyo nga pake yo, ya ko pool, panangali ka start running na yakan, biho ala nengo, yan na nengo ko yes, ten yes na, 1974 yung ay panang start, main ang YBM, running mga yakan, rubbish round ma, 85 tum, may pulin, ngatpol on ngaya rana ngapun ba ngalan nakan kopo on kopo o kajarak ko aname pada place walk about a catch place nana ningo 1988 tum ngaya ko lewanan adang tao nyakum yo thank you balenya nyakum tao yulpara awang amaga yong radio muro 96.5
0: yo ka welcome tango yong manikayo awa

0: So we encourage people to update their signature as much as possible. So really, if people can provide their member number or account number, tell us their full name and date of birth, then we can identify them by that. If they don't have that much information, then we can also ask them about what their last transactions on their account were or what sort of payment they get into their account. And another way of identifying people is that you can have a password put on your account so that you can identify yourself using that password.
1: You do an account only or lap maram only nan go yung ngay pituka rupe only nakun bak ya pitan ka ulipun ngay dule dao ulipun na pro yung maria ulipun na pro dunga yung alakun na pro yung dunga kana peluar pemanyang ang dan balan akun na nalingay le tunga rai ngay dal ko yang a tabul na ple ko nganya maram ini komputer ko kamu pun nak ngali rupiah kamaram lu pun nak perlu orang mari aku pun nak perdu ngayo orang
2: ni yolong ngat dong apa ni perum go nak jamal tu no kala muni ko ni ngat branching ra jama sometimes yolong ni ga na we watchman mana branch le ga if muni wang ayolong ngat bayang ngome ni grupan na we signature makungai mo mas signature o makungay mo ma date of birth na tangay daw lang koyangan ka na dyan nga ito
1: wipin nga ilika man ako na bala niya kat ungulay mire
2: ungulay mire yo nakuha driver's license
1: yung bala kong driving license ka na we wipin malabala niya ID wipin niyo minapya ka maringi yung
2: yo
1: kasayim nga yun alupin na pulika walit kung bitin na yun ng ngang doon na po yun yaka maringin na putungo ni malarob ngang doon
2: yan ko na kung ni wang ngay yun ngay mo man nang date of birth kangay doon nga ngay mo mas signature na ngo kangay na wi license mo rin na ko na ungulay mo rin bayang license kanatya nga ito
1: ulupin na pulay ngang doon yun ngon ka na bala niya na ko na plingang don mo ng wag password mere
2: password
1: yung password na balan niya
2: over ipo
1: yung pin number na ngo yung ay na balan niya password
2: na kung darok o number
1: na number o yah ko yung plin niya balan na ngo marangay tung ni na wag
2: yo na kung ang gara password ng mga namin na kung na bangali oh yol yol mula na password daw.
1: Yung password malabalan niya.
2: Yo, yo. Kana dyan nga ito, maku nga ito. Wanga, password. Telas ka lang.
1: Yung nga pulingang, doon nga niya password, kurupon.
2: Yo, yan ko na yan pala niya.
1: Kaya nga ito na kung tuno para kami na puto nga na nawin, serving na.
2: Yo, yan pala niya. Mula na worry po daw, Sandra, na i, mula identification po daw.
0: Probably just to let everybody know that it is really important for TCU staff to make sure they're speaking to the right person and only giving information and access to that money for people who are signatory for that account. So we get a lot of people who might always do their banking in their branch, local branch, where the staff know them and they don't have to worry about being identified. If they're ringing another branch or if they're coming into Darwin, then the staff there don't know them and we have to be able to identify them to make sure we're speaking to the right person.
2: Iro dia lah kuna waruk pay branch ngora beli telas malaga bookmark ko yolong ngom marungi.
1: Yo.
2: Iro kuna worry pawang ngora nak kuna Darwin o TV o mako Catherine Alice Springs malaga dun kan numalango marungi waloi mako yolong ngori ga balanta ka daragan na nawi identification ID walare ga mail grupan nak kuna signature o nawi license na ungulay miri anak na date of birth Yo.
1: Tu lang ngon yang arah buk mak orang meringgi. Pas ngon arah station gue macin dana. Kasa mga arah meringgi baru ko puyo malaga ulit pong arah payo ngon meringgi. Pumpalan na kung ngon ulit pong malaga ko staff meringgi. Ngunual ulit pong ngon malaga yung meringgi. Kawara ko laka muni ngayong ni right person yung ngon meringgi.
2: Ya ngon arah. That's why mako TCU ngayong iga employing yung yung people na deep ng community ng marunong wala ka marunong yako buko gruto manimak daw do wala bili diyang wala TCU ngay ga nawi inditiri nga tilibama ngay TCU ang ngurjirin nawi binguro yuringuro kapala galawin ko ka deep pala gagapiyak yuro diyang wala TCU ng waruwingra ng TV na yutta militiri ka Catherine Alice Springs, kama ko ngay borolu la ripen, ripen wanga ni limarici, ngunin manimak, ka ngunin ngunin mako numa nimuri yolongo ka traveling para barukulil, mako military important para niya pui ID pui dao. Marukap na wimanda, gamanjang ka Sandra, mara bolo question ngana ngay tama, yala lang ngana numa lang nangangutin, ka ngatili mako manikay nga mga nimuru ka para niya pili dao lil, kanimuru longgiri.
1: Yo, yo, yo. Yo, yo, yo.

0: ko war pa moyon mo kangurong iwal loy na tungon ni Rio tinso ya mamini mala na kunon ni di manak maram kadao mala ni malang wat tumi bela kara munyo ni matu question wal lang ngan ton na wal lang ya makana jan wal ngoli ka work ton munyo din do 24th October Saturday weekend
1: ngaraya ko Rosetta Wecha ranjang ngarali ka jama anu makanga mayul ngoreria 88.9 12 euro winger.

Yo, Namir, Bukmak, ka ngaraya ko dal yingi ya goyola. Lea dalin mir ngaraya ulo ngo, jambar po yungo. Unay, marapay kakapoyak na ngo. Kupaw pa, ang uning ngara ko darok, ngarang lika jambar po yungo. Wang nga darok. Kana kung bukuro pradiyak, ats ko, ano yung mga nangyari, kalkar nga na to, dual tarok to nupayam. At kanil mo ito, jambar ko lang ujaga. Kagapman na ngula ngayang mobil mram o nang ngayang na mobil mram marang nga ito jam limurong kal rambang ni galki yul ngong kapalanda marang nga ito maga meritukal limurong ang mga main room yo ka ngarapo ko urupan na kon tuwalwa nga ringgit ngong yul ngongor ka nam na ba puro diyal kanina kadual kajaga diya kuwa nga nulun ngor katawanga ayo tayong nakajaman nawe law ko decision making na kung room na kendo yung room na mga mayan kapoyak ko hindi pali kapoyak ko kagal yung kurmata ko na gabitan wanga yo tuwalgam morongon sa murodal kabitan nga rato nawe lakram napur kajal tirang ni ayito government to maradarangan yung room ka jamar kulay utukar darangan room gor at yung room do para rali yun mir margali mir tunga mga mayon tukar walang amany makmetir walto majingutan ka walto nguni jambat ka room maram kagaraman ka ngurungin nina ka number two ka muro nguni kabikan napur ka jalter uni gapman to to makmak ton yorngo kakal ko mayalew ka rom ko kadarangan doli dukar ka number 3 nama napur ngole repon lecho man mak tukar ka kung kayon meron para rali yun mira room gor kakal koro nga makule oro okay number 4 napur ka mam o jari yun nga napur nga napur nga napur miri

0: wala lang room. Kaya nga na, eh. Kaya nga tira, walang kor. Marga, yun nga, ka, ngayon nga, mire. Ka, mulukor wala lang, kaya nga na, eh. Kaya room kor, gali kor, wala tumal, mam dukar. Natin wala tira na purin dukar kor gama. Marga tong ni dukar, limur jamar kulew jama. Wala to mal mama tiga dengan wal to ga ngone le kalkel waktu napurunggal rom lil man makil number 5 ni ga bican we want government to talk directly with our clan leaders, can meet with regular now with them side by side tole number 5 ja tolgam napurgajal ter ngone kaman toto kumur wat mana puringan ni nago mur gomur margale mur to wangan mana pan mer rambangi rom go tiak kacan dule mur jamar kuling jama na cile mur to wanga jaga ka buk makan kroto mer mala ratu jama rambangi yol ngawalal ka kapman kungkai mer balalali mer number 6 kang ay gamro dual gam gamman kato gulyo na kuya nga nang na man maklimurong ka wala yan bito kabi rom jaman do wala manggi na tiyan wala tuja galimbong kalang ako kabi yan ka buti rin na yun nga wala lang maraklim to rambang nga jama wala to gulyo kuya nga nang mabalan yang gam na permain gini na main mak nomolang pelanjang lor kakang lan wal tu lom jaja oleh murung galang lor kawal lah lakannya murung ni wal main gini nacan wal tu jaga oleh murung galang lor jamur kuleu taruh aja lingai kang ora mulai yor ngong mulai na bican lekan ngur kanamir kabulu bican kuya nga ngay ngulay kapman to ngay pin marga ngay kapitan kuya ngay binanan ng manjmak pili ngay ka na right ko na merong ulok pala jamo na tinatyan ngay to jaga limrong galang ako jamar kuliw kulyon ngay to kapman kulyon nito tukar koro tuwala chan tingon ni ka kuya ngay binanan manjmak ni ka ngay atam ang rally nito rongir na purong galang kuli ni gapman karena purong yul ngulides mala itu rambangi jama rambangi side by side beli mertu jama rambangi margali mertu tukar mamunna gali jamar kuleu unye yutta yaka yutta inga jangunye ili mertu mam tukar unye nalkan waltu maga ya mire kuru rom kuru main getir jamar kule yakan waltu yai kuru main getir yakan waltu urang acara inga main getir par waltu mak mak tuna del kororong anong ngugap man ko karom kulim rong kalang ko para to jamar kulim ngutan ga yu alf tirian rom lulwap tun yo palanya number 7 yang ay gabi jan wangan akon lemur yu ngumala bukmak kajal tir lemur tu nama ngay tu balanda rally gal ketil limurong galga main ketil limurong rom ko protocols wal ngulik alakam wal tu marga butir bicun limrong kalang au kali mutu walang butir bicun wal mutu tukar nama ga mermam limtu ni gonga ni jamar kulin limrong go limur balai bil mam napung kal yan yak balan dal meter kal bil mam lain ya kala li ul ngul lain meter bil mam ngen napung kal mar mar tu dangan ngai tu wal jamar kulin balan dal rom go ka yol ngul rom ngul kadar yan jal kring ngul maga ya meril yo number 8 gamro napur kaya alter napur to kumur muna namir yura namir koro rom koro kapman kal kapman kayor ngo napung kayan marga limur to tukar nga mga mayon dia kewa ngao kapoyak nalkin ngay kadara ayol walang ngalang bukanin na dili kapoyak limur tu jama limurong kalang kutarang na or Marangay ito nga pag darangan limro yung kapan to. Kalimro to walang darangan. At tukar dyan limro to majijama. Yura na mir. Kamar darangan na mir. Kaganjar mir. Balan. Kunyang ito doli. Jamar kuling maritong balik ng bilmram ngayang. Balan daw rom ko. Kayor ng rom ko ngayto diya kay Malton. Balan dyan at kira Korean. O man ma Korean dukar koro. Ka balan galit ang mga na ito yal jauh na dalil leadership limurong kong ka walan na tumati limurong gama muruwarin bala yo bala niya yo number 9 ka muru limurong dual ngay kabitan na kon wang sarok limurong kabitan wang napur ka jal tira kone kiamar kuleo na chandarom nga mga mayon na kon decision making guru kiamar kuleo na yama one to buko aton mer deyal ka poyak ka pala nga pagyo aton dawin court lil margawala tungunin li court mo yama dawin lalimur to dipo ng guru panolanggal dukkar na chandarom kajal tira ya kawalal to ka nga mga mayon limurong rom nanya limur to diyal nga mga mayon kabalaguro panulanggal walja to dangal limurong tuwala chan de limur to nga mga mayon dukar maga mir kot kor marga limur mayangi yun na limur to balay yun o nakon limur to jamra kulang yun nakon bala nga kal hiral kal yul ng rom kuro wala yung gurupan marga kaltum kinama kakal ko rom ko automatic ngutan gayar tu na bingo ya ikro ngo dali mar do balik na merka rom ngay tam diang bala nili mo kami tir balan dal gari rom ngay kalim ri mar do bal mam kanya mar kuling kami tir na do balik un kalim ri jal waktu tawat tun mar waktu do atin ngat rom burja yur ngo kur darangan yur na ngap gen darangan mati rom ay tu mar ngamat tir na wal ngay kanya mar kuling kemurung ngay ngon walang ko Paranya. Number 10. Mga kapitan mga nung nandao kapman ko napur to malam dukar o jari napur to napur ko lang napur jamur kulew nalcan napur to walang kularitinya malam o ngutan malam napur o yan napur o yan do jamur kulew napur ko napur tukar lagal kena kurwa jan wal tu main getir karena nak kena purga jal tu wal tu main getir ya katu ni dia le bala ngama ngamayon tu le wala ngai dia le bala kot kurwa jan ngai dia le bala rum ngur ngapa ke kur na pur main kita kena pur jaga wal kamar kulu na pur wal ngom dan na pur ngal ganjar kur pur yo yur dole na pur bayang ngogana jam aman makom dia na kon community ngur Muninay na purin doon ngayon. Rupiah na purin ko ngayon. Kagirip mo na purin building. Wala na mo na purin. Kung ngayon na kung funding ko. Ka infrastructure. Wala na kung mala margalim ito. May makulian dukar kuro room. Kuro walang jama. Ka nga mga mayon walang dukar. Rupiah ito kung ngayon na purin. Kabulo na purin doon ngayon. Wala na mo na purin jal. Tukar ko na kumain makuja mau balay tukar lil kapulo nga na purong mulka malawa nga malaga ngata na purto nawe yan ngunawal ngayon yung rin nga na purong ilkipo yung na purto jaga walang jamar kuleo yun na puro pichan debilian na kundo di pala yung nga ni na purong dugong ngayon ka kuloto miril maraga galkan jamar kuleo nirpan yo pala niya Number 12 ka bijan nga wanga na purja ka jal te ni to government rally marki wajt man na purin di pal jal kril mulka l to al rom lil di pal na kun kapo yak lil ya kan ito abar kung na purin nga ma ka butir bijan na purin rally marki ka nini na purin kaldeal gumur gumur limur to nina marga limur to yura na mir ka kungay on mir ang mga mayon dukar na purnungo to lakam na napurkamain makngayatam anak ko na purmain gitin anali na purum dungutar nalcan na purto darcal kumrom ka balay walang maga el ray prim lil rom lil ka kung kaya na mil rom lil ka kaya ka mil rom lil na purwala din do jamal kuling nirpan tuwala na purong yalak umiro na purong leaders malakanin na to ka jamal kule walto nguni bilian maram pero maram at dukar ya walto maram palanda walto rom kumain gitir ka yorong walto rom kumain gitir rambang yan dapir kum ka doling walang kum dukar bala walto kanin na yalak umiro balanya
1: yo thank you numalang ko butuloy kyo daw tambal yorong ready early
2: yo mungkin merakun ngala James Bayong dia di nakul makangama area 8.9 FM dia kaliwin ko ka stay tune.

0: ere inje mane ke ngoni ana pole ngatre mare malapan ngal kona ole pao najin ngongo pana mongro lolo na mere jimat pa mere aya ko ngai ni to mala najin
1: yo mane ke da gor kor me wain ka mane ke da mele a ngalapal mutkor ka yotta ayo

borong maka. Oh kelere jaro no mando. Korom ka kondang orang guna. Marabata na nga ito, chaype. Konda. Leangor. Mbololoy kala.

0: ngarai ako naipiri ko mana ka ngarai ko wanga tipung kan kan ko ka numa ko ngama yor ngarai
1: Mama, I don't have time for dancing.

0: bookmark number. You're listening to Yolngu Radio. They are Brick Brick 88.9 FM.
1: Tuar ngaraya, over kipikele. Tinggal ngarato, kawal ngatur ngarato. Ayur ngarato, over kipikele.
2: Lamaran mari nanti ama, nguruir iru nama dijama. Punya mina.

0: mare kangat tiwang angor wala min makanwang or janinan
1: jalaw rara bambit
0: rara bambit wal kaninan nati ka mare ka wipu malaka naipi amma kabulong amma wipu dibala milpo na yako ka julibing mo kanya dali ako daw niya kalakam julibing do marang kalangan ko ni marawi niya wipu rara bambit mo
1: kabalan
0: kabalan larong al namarakan larong al namarakan ngati mare maranyahan single machin warakan ko balanya wallo na kung ngayon ni kurme na mit na wallo ngayon mit na warakan jamala dinganan butto na mirwarakan dinganan na pita na wallo palawan niya lang marito na yulong jamala bunan mat na kawip-wip mo kamalan na warakan pala na kung na winyang ura paro bunan wali mit na jaykong nga nga ma pala niya kan daw lakang ni ka marin nanukalang ayako yilpa madalarong al jail pa
1: okay ko yan
0: ka mare na ngati madalarong al lea tumok na yako marakay wala ngati ngarak ko larong al mudaw ni mandang ka punan na nyuwang ang jawa namin
1: muro ka niya
0: muro ka niyan madapunan na
1: nan bala
0: mumbo na madang iwara nga o
1: marabik
0: ka marabik ko wala lang ko ngayon punan na nyuwala ka nilin wala lang al mudaw Ong aja wal madang madak kari cin beli walal madak winya yur. Kapulo na kun madak nyawe pjan walal madak walang nawe. Marang amatin kawal kur mana prabjan beli madakan martin ni bar kum madak pika na yutu madak. Kapunan walang. Walang madak ingatan wal walakan namatin kurupa. Kapalanya.

Padudin mo rin ko, mga papa. Abunin mo. Arkele yan ang kun magwak. Arkele na. Arkele ka lang binong ko. Urawag niya ngayon. Kadawag niya. Sige ako nun. Kadalun ba rin? Kunwari-wari. Kadalun. Kadalun kunwari-wari. Baranong mo.